0: monggo keparang Bapak Camat kali kepala Setuyo, desa sekecamatan Sawan. Monggo formasi 77 enggak apa-apa. Monggo.
1: Nggih.
0: Ayo. Ayo monggo Pak Camat.
1: Mohon izin Pak Camat, nggih.
0: Iya. Iya, monggo. Monggo Bapak Kepala Desa sekecamatan Sawan.
1: Monggo.
0: Monggo. Bapak Kepala Desa monggo, Pak. Monggo. Iya.